0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Boguinon, Pini Frio Carrera. That was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Hoy, magandang morning po, sweetheart. Kumusta naman? Anong update? Nasa trabaho ka na ba? Hoy, nagsisimula na magtrabaho? O, nagsisimula na magtrabaho pero nasa loob ng bahay? Siyempre, no? O, naiwan sa loob ng bahay. Yung mga nakikinig sa atin, yung mga nasa mga bahay nila, magandang morning po sa inyo. Padayon na ta. Naiwan na naman tayo, siyempre. No? Ano pa nga ba? Tayo na naman maglilinis ng kanila mga agi. Yung mga pumasok na. Magandang morning po. Siyempre ba sa ating pagsasama-sama sa ating last hour? Naku po, pumunutin ulit natin ang ating second winner. Para po sa ating bugas at saka groceries. Abangan natin lahat yan, mga sweetheart. Hoy! Sa lahat ng mga nakahiga pa dyan, meron pa ba? May nakahiga pa ba? Pero na lamang yung mga panggabit ngayon lamang umuwi. Ano? Malamang sila yung mga nakahiga. Pero yung mga kagabi pa nakahiga, unsa na ba? Oy, adlaw na ba? Taas na kayo ang adlaw. Aba, kailangan nagsisimula na tayong kumilos-kilos man lang dyan. Sabi daw nila kapag ka nainitan ka sa higaan, ako nilalayuan daw ng swerte yan. At saka ng blessing. Di ba? Mas lalo magiging tapulan. Wala mangyayari. Hindi makukuha ang iyong mga pangarap kapag tanghali ka na. At ayun na, kaya naman, bango na! Oo, talaga naman. Dati, kung manligaw ka dati, sa'yo pa kayo sa buntang, nagchat-chat ka na. Ngayon eh, hindi mo man lang maalala siya. Hindi mo man lang masabing, uy, may buntag. Teka muna, na good morning ka na ba dyan sa pares mo? Nagsabi ka na bang, mata na ka? Samantalang dati, kadlaon pa lang, no? Good morning, gumaganyan ka na. Eh ngayon, hindi ka pa man lang makapag-hi. Hello, wala nang ganun eh. Diba? Ay talaga. Still with me, ako po si Jason. Jason Steele, yun ang aking pangalan. Hanggang alas namin ng umaga tayo magkakapiling, ha? Raptor, Daxi, Anna Lou, Vincent, Oktubre, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Ganon din ito mga taga-bayaba, sina... Canizares family to eh. Dali, nasa naman yung kompleto yung pangalan. Sabi niya, natulog na lang ang Tagbalay, pero ang Hard FM nagkanindot ang sonata. Mercy Canizares ito, magandang kumbaga. Insonian's family, ang impostor diya sa M&M, Miriam Acera. Ganun din kay Marilupa Pegarido. To my Papa Gore and Mama V, good morning! Maraming salamat po. Lahat ng mga kapitbahay ninyo sa May Bayabas, magandang morning po sa inyo. Mga taga makabalan din, ha? Bagares family, mamaya isi-shoutout ko kayo. Alright, 17 minutes after 8 o'clock, passing for another break here. Magbabalik po tayo with more. Kaya naman mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 32.7 FM Cup of Joe Misterioso. That song was brought to you by First Tree 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos lang at 75 centavos SRP per baso. Pili na!
1: Oh, eto ka na.
0: Chriselle Magaras, magandang umaga ha. Ah, shout out kina Carl Hyven David, Hensel Faint David, kina Dudski ha. Ampik sa pagdadrive, huwag sa tanan mga taga Makabalan Puntod. Oh, magandang umaga po. Papilamin sa inyong paghatag o blessing din. Sige po, Chriselle Magaras. Panayon na sa pagpaminaw, Chriselle ha. Nagagsalamat sa inyong pagpaminaw. Eto ba, Altona, Altadoa Taxi. Ah, nakikinig sa atin, shout out sa iyo. Oh, shout out, Edgar Pacuman, ang Butoni Taxi. Altadoa Taxi at Botoni Taxi. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. Padayon sa pagpaminaw ha. I-appeal ka na mo sa among raffle. Alright, padayon na sa pagpaminaw. Bali mo maswertehan ka na. Demsoy Robles, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Palapit na tayo na palapit sa ating draw ng ating bugas at saka groceries. Kaya naman standby lang ang lahat ha. Padayon lang sa pagpaminaw. Eto na muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry, Small but Terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
3: Magandang umaga, Jason Steel. Galing akong uptown kanina. Yung pababa sa uptown, Master Zones, medyo may slow moving dun sa may corner ng Jollibee. At saka yung Pacquiat, okay naman. Update ko lang yung traffic dito sa Zones Sale, dito sa may Makapagal Drive, dun sa may corner sa Hall of Justice. Hindi yun madaanan, vice versa, kasi isinara yun, isinara. Kung darling kang Makapagal Drive, papunta kang SM, hindi ka magkapasok kasi sarado dun.
0: Okay, very good. At least alam natin, hindi tayo pwedeng dumaan doon. Asang lugar ka na ba ngayon? Saang area ka?
3: Dito ngayon ako sa may bandang El Salvador.
0: Ay, malayo na. Nandiyan ka na ngayon?
3: Oo.
0: Ah, sige.

0: Oh, alam, mag-ingat ka sa'yo pagmamaneho. May hati ka pa, Sero.
1: Yan ang litis na sitwasyon. Makasalang aking gadaanan sa ngayon. Art Pasara Group, Jerry, Small but Terrible Cabayan para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.

92.7 Hard FM kagaya di oras ini 93.7 Hard FM Buginoon. 3 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Si Rosalyn Obisoma ng Ipunan, magandang umaga. Shoutout sa iyo. Sige po, panahin lang mo sa pagpaminaw ha. Oo, para naman na, di ba, may chance tayo manalo ng bugas at saka groceries. Ang dami nag-message eh. Mag-join daw sila. Basta panahin lang po kayo sa pagpaminaw. Yan lang ang sikreto dyan para makasali. Maraming salamat. Mag-ingat sa lahat ng mga lalabas sa bahay. Matindi na naman yata yung magiging init today. Kaya pag umahapon ng umulan, yan resulta para kayo si Jason Steele. Baradong-barado ang aking mga ilong. pero sabi nga natin, sige lang, tuloy lang sa pagpapasaya sa inyo. Kahit naglisod tag-istorya din eh. Sige lang. Oo, kahit parang, alam mo yun, parang walang madaanan yung hangin sa ilong. Aminom na tayo ng maraming tubig ha, mga sweethearts ha. Uso yan eh. Ulan init ba naman? Anyway, magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Miyerkules. Si Dr. Hart na at si George sa Music from the Heart program. My name is Jason Steele at naniniwala sa kasabihang pag may away sa bahay, nakasilip agad si kapitbahay. Padayon lang sa pagpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nakansel ang plenary session ng Senado ng magkasunod na araw simula Hunyo 1 matapos hindi dumalo ang mga senador ng majority block kasunod ng pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada. Kinwestiyon ng mga senador ng minorya ang pagliban ng mayorya at itinuring ito ng ilan bilang isang posibleng boycott. Sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hinayaan nilang manahimik ang Senado upang maipakita sa publiko ang epekto ng mga nangyayari sa institusyon. Samantala, binitikos sa mga kaanak ng ilang dating senador ang kasalukuyang Senado na kanilang tinawag na nakakahiya dahil sa mga kontrobersiyang kinakaharap ng ilang mambabatas. Anila, dapat manaig ang pananagutan at integridad sa serbisyo publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Magandang umaga. It's a Wednesday midweek at kami excited to be with you this morning, playing you all your favorite, lahat na paborito ninyong love songs. Kami na po ang bahala. Music from the Heart, kasama si Dr. Heart and George.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Sa lahat naman nakikinig po ng Heart FM, buong Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, at ganun din sa buong Bukidnon. Maayong buntag, maayad hal daw. Kakasama na naman tayo all the way until 11 o'clock in the morning. This is Music from the Heart. Napakasarap na mga love songs. Plus, siyempre, masarap din yung pag-uusapan natin. Ang ating question of the heart, George.
0: Dr. Heart, sweetheart, eto ha. Ano nga ba ang mas mahirap? Ang mag-antay o yung masaktan? Teka, eto muna. Bago ang lahat. Kasi ayoko magkamali eh. Di pinapatrail ko lang, doctor. Eto na, ano ang mas mahirap? Ang maghintay o ang sumuko?
1: Ay, maganda yung graphics mo sa ano.
0: Maraming salamat.
1: Nasa Facebook page po ng Heart FM yung ating question of the heart, ha? Ano nga ba daw ang mas mahirap, ba? Maghintay o sumuko? Ganun yun eh, pag hindi ka makapaghintay, definitely susuko ka talaga.
0: Eh kasi naman, dalawang may advantage at disadvantage naman yung dalawa. Kasi yung magantay, ayun lang, Dr. Heart, yung disadvantage nito. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Kasi nag-aantay ka, maybe sa wala, or maybe sa bagay na hindi pabor sa'yo, o pabor din naman sa'yo.
1: Ayun.
0: Yung sumuko naman.
1: Sumuko naman?
0: Oo, yung pinag-iisipan mo na parang, eto na ba yun? Is this the end game of all end games?
1: Parang wala na talagang pag-asa. Parang ganun. Ayan, sige, paalam niyo po sa amin, ha? Ang inyong messages, ang inyong point of view, ang inyong reaction doon po sa ating question of the heart. Ano nga ba daw ang mas mahirap? Ang maghintay o ang sumuko? Our text line 0917-1579927 at yung isa 0961-8924-927.
0: Ito sa mga online naman natin na mga sweethearts, drop by to our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Pwede nyo mag-message doon sa ating messenger or comment doon sa ating Facebook post.
1: 9:15 ng ating oras. Pag sumuko ka, wala na talaga. Endgame na, ika nga sabi ni George. Pag maghintay, baka may pag-asa pa. Siguro maghintay ka na lamang. Ted Ito coming in. Here's Maghintay Ka Lamang on Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ilagay kasi sa mundo na worthy of our patience. May mga bagay na mas better kung ile-let go na natin. Ang tanong dyan, alin ba dun? Alin ba dun ang kaya mong i-let go? At alin ba dun ang kaya mong intayin? At ano ang mas mahirap? Yung magantay o yung sumuko na lang? Kasi most of us thinks na kapag sumuko ka, you're the villain of the story. Meaning, ikaw yung walang pasensya. Ikaw yung parang walang konsiderasyon. Pero hindi nila tinitingnan yung the other side of the coin. Which is, ikaw yung nag-iisip, ikaw yung nakakita ng may problema. Kaya kailangan mong gawin to. The ultimate sacrifice. Sabi nga nila, hala. Seryoso yarn. Oo, seryoso. Eto muna, bati tayo 2697. Sabi niya, mas mahirap ang magantay kasi LDR ako ngayon. Muntik na akong sumuko, pero naisip ko, sayang din. Hi Maa, no Forest View Homes. Eto magandang topic ito, magandang pag-usapan. LDR, kapag nasa ganyan kang sitwasyon, natitest ang tiwala mo, natitest ang confidence mo doon sa tao. Minsan napapaisip ka, hindi naman yung tao yung hindi mo pinagkakatiwalaan, kundi yung sitwasyon. Di ba, Maan? Sige, I would like to hear more of your thoughts with that. Pag-uusapan natin yan kasama si Dr. Hart. Tell us, text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page. Please do follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 9:35. More love songs at mainit at malalim na question of the heart. Yan ang ating matutunghang yan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Yeah, I've been waiting for you, girl. Hindi susuko to. Diba?
1: Oo, kasi nihintay ka.
0: Yun na nga.
1: Sabi ko nga kanina, Dr. Heart, madalas kasi sa relasyon, yung nagiging villain sa story is yung taong sumuko.
0: Yung sumuko?
1: Oo. Siya madalas yung parang kontrabida.
0: Ganon, bakit naman? Sumuko ka na nga eh. Kontrabida ka pa.
1: Yun ang madalas na mindset ng mga tao. Pero kaya nga, binanggit ko rin kanina na yung mga taong sumuko, sila yung mga taong unang nakakita ng problema.
0: Mm-hmm.
1: At hindi naging madali ang sumuko para sa kanila.
0: Ay, nako. Actually, pinag-iisipan yan kapag sumuko ka na talaga. Di ba? You've exhausted everything, di ba?
1: Yes.
0: Kumbaga, yun nga sinasabi natin kanina, George, dumaan ka din dun sa naghintay.
1: Yes.
0: Kaya lang, di ba, naubusan ka na rin. Minsan, tao lang din tayo, di ba? Nauubusan tayo ng pasensya. At ayun, sumusuko na tayo. Pero tandaan natin, quitters never win.
1: Yes. And winners never quit.
0: Yun. O, di ba? Kaya siguro kailangan magpursige na magpursige lang.
1: Pare.
0: Pero, itiba nyo naman, you have to assess the situation also, di ba? Kung, ay nako, ito talaga wala ng pag-asa.
1: May mga bagay din kasi na bago kayo sumuko, tingnan nyo muna, assess nyo muna. Kasi yung pagsuko naman, ay it's an act of love, sabi nga nila. Because you're trying to save something from the relationship or di sa isang sitwasyon. Diba? Because you're saving it. You're saving it for yourself. Na sana maging maganda kung ano man yung magiging kalalabasan. Na sana maging maganda yung inyong magiging parting ways.
0: Yun. It's being courageous also, no? It takes a lot of courage na sumuko ka.
1: Ito, may share ako sa'yo, Dr. Heart. Mm-hmm. May nag-message kasi dito.
0: Ano yan?
1: Si
0: ano
1: 2697.
0: Ano daw?
1: Sabi niya, mas mahirap ang maghintay kasi LDR ako ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Muntik na akong susuko pero naisip ko, sayang din. From Maano Forest View Home.
0: Bisa iniisip natin yun, no? Pag dumarating tayo sa point na wherein we're going to decide kung susuko na ba tayo or sige lang ng sige, di ba? Maghintay lang tayo. Bisa kasi iniisip natin, ay nako, kapoy na, magsisimula na naman sa uno, di ba? Magsisimula na naman ako sa ganito, ganyan, di ba? Parang natatakot ka din.
1: Yes.
0: No? In the sense na parang, eto na nga sana, may binild na kami.
1: Correct.
0: Tapos, let's go back to square one
1: square
0: ulit.
1: One,
0: yun ang mahirap.
1: Tapos scratch ulit tayo. Ang hirap noon kasi hindi naman tayo bumabata na. Di ba? Mga...
0: Pero ito na nga, George, we have to consider also, no? Sinasabi natin pagsuko sa isang relasyon. Di ba? Tinitingnan din natin yung angulo na yung self-respect ba, nandun pa kaya yun?
1: Correct.
0: Di ba? Kaya pa kaya natin kung ito mahirap pag yung self, yung nawawala na yung respeto sa inyo. Ibang usapan na yan.
1: Ang ito naman kasi yung sitwasyon niya, LDR, Dr. Heart. Pero natitest din dito no sa long distance relationship, yung tiwala mo, yung confidence mo, at yung patience mo, at dito na parang natitimbang yung susuko na ba ako or mag-aantay pa rin ba ako?
0: Maraming ways to maintain an LDR relationship. Diba? Parang maraming mga bagay na dapat gawin mo just to preserve that relationship. Kahit na malayo kayo. Unang-una dyan, communication. Constant communication. Yung communication na hindi nakakasakal.
1: Yung ano lang.
0: Laruhin ko lang.
1: Correct.
0: Baka minuto, segundo, kailangan mag-update na kamukhang ibang usapan niya.
1: Proof of life. Over-communication naman.
0: Ayan. Ito naman, from 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM and DJ George, Dr. Heart. Uy, mga taga Santa Cruz Village. Diyan po sa may Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Para sa akin, mahirap ang sumuko kaysa maghintay. Ang pagsuko, parang give up mo na. Yung gusto sa buhay, kung gusto mo, hindi ko maintindihan. Kung give up mo na yung gusto sa buhay, kung gusto mong magtagumpay sa buhay, no retreat, no surrender. Ika nga. Parang kanta daw ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay hindi nagwagi at ang nagwagi ay hindi umaayaw.
1: Ayun.
0: Yung sinasabi natin, English lang yun.
1: Tama. tama.
0: Ayan. Hi, Mr. Rider daw. Talaga naman. Sana all my rider.
1: Sana ma-develop na kayo. Ano naman si 9623? Ay, mahirap pagantay. Masakit yung uncertainty. Yes, yung araw-araw na tanong hanggang kailan. Mm-hmm. Pero ito yung catch. Mas mahirap sumuko. Pero minsan, yun yung tama. Lalo na kung yung iniintay mo, hindi ka naman pala iniintay pa bali.
0: Ay.
1: Hi, Nate.
0: Ay, one-sided.
1: Oo, di ba? Tama, tama. Oh.
0: Ayun yung ang mahirap, di ba?
1: Yung walang kasiguraduhan yung inaantay mo. Yun nga yung, alam mo, Dr. Yun yung adventure ng pag-aantay.
0: Uh-huh.
1: Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. It's the waiting that would make you say it's worth the time.
0: Huwag naman siguro masyadong mag-expect.
1: Correct.
0: Parang ganun, yun, di ba? Kasi ganito tayo eh. When we love, we expect something na mababalik
1: something
0: sa atin.
1: Something
0: will
1: return.
0: Diba?
1: Yes.
0: We expect, sabihin na natin, we expect that that person is going to love us back.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yun.
0: So, malay mo, hindi talaga kayo para sa isa't isa.
1: Sabi nga, kahit mas klaro pa sa Alkitran na hindi ka gusto.
0: Grabe po ng Alkitran, no? Hindi naman ang klaro. Di man ko na clear, George.
1: Yun na nga yung toton. Mas klaro pa sa Alkitran na hindi ka gusto ng tao pero pinipili mo.
0: So,
1: sorry.
0: Watch out for those signs,
1: yes,
0: di ba? Kailangan ano ka din, sensitive ka din dun, yes, sa mga signs na yun na pinapakita nung opposite sex, di ba? Parang, mukhang ayaw talaga nito sa akin. And then, siguro that will be the time na sumuho
1: ka
0: na.
1: Let
0: go na. Marami pang isda sa dagat.
1: Totoo.
0: Di ba? Alright, oras natin. We still got 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Keep your messages coming. Ating pinag-uusapan, George, ang ating question of the heart.
1: Anin ang mas mahirap, ang magantay o yung sumuko?
0: Ayun. Magbabalik pa kami ni George. Sana buhay muna, ha? We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
6: Yeah.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Diane Elise, Swept Away. That's the song was originally done by Christopher Cross.
1: Cross. Yeah.
0: Pero maganda din yung version niya.
1: Correct. Mm-hmm. Yung female version.
0: Oh, ano, napapakanta ka rin, ano?
1: Napapaswept away ka pa rin. Dr. Heart, oras natin ngayon, it's 10:18 and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Ang dalawang baso na, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Kaya, bili na.
0: Ayun. Kasama niyo pa rin ang tambalang George and Dr. Heart. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart sa 92.7 Heart FM. Ano ba pinag-uusapan nga uli natin?
1: Mahirap nga ba ang magantay o sumuko? Patience is, alam mo, na-realize ko ngayon, mm-hmm. especially ngayon ha, sa panahon ngayon, that patience talaga is a very, very hard-earned character.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung patience, you need to go through a lot para ma-appreciate mo na ganito pala kapag meron kang mahabang pasensya.
0: Pasensya, patience para sa paghihintay at patience din na para hindi ka sumuko.
1: Yun.
0: Imayin nga natin yung ating question of the heart, George. Unahin natin yung maghintay, di ba? Ang paghihintay. Bakit nga ba tayo naghihintay? Parang sinasabi natin, ang daming pwedeng mangyari na maghihintay kayo.
1: Correct.
0: Doon sa wala pang relasyon,
1: ito yung mga siguro nasa ano tigarito no?
0: Inaantay mo na parang sinusuyo mo. Kunwari sa lalaki, inaantay mo yung babae para dun sa niya.
1: Kasi Dr. Heart, meron tayong tinatawag na self goals.
0: Aha.
1: Ang goal mo para sa sarili mo is to be with this person kasi alam mo makaka-benefit siya sa iyo.
0: Ayon.
1: Kaya nagpupursigi ka, ginagawa mo yung lahat, pinapakita mo best foot forward.
0: Uh-huh.
1: Lahat ng magaganda sa iyo, oh, di ba?
0: Ayon.
1: Para makuha mo yung oo niya.
0: Yung mga goals mo.
1: May mga goals ka sa buhay. At
0: anong tawag? Sige, tuloy mo muna. Doon sa goals na yun eh.
1: Eto na. Alam mo kasi, naniniwala ako na as you go along with the relationship, dito mo marirealize. Kasi hindi mo pa maiisip yung future with this person eh. Aminin nyo. O, diba? Hindi pa natin naiisip na I'll be with this person in the very long run. Gusto ko lang i-enjoy yung company niya for now. At kung darating man sa punto na maiisip ko, darating sa akin na this is the person that I'm going to settle down with, then let it be.
0: Yun. Siyempre, ang pinakaunang goal mo dyan ay maging kayo.
1: Yes.
0: Diba? Yan muna.
1: Yun ang muna.
0: And then next na, papasok yung iba pang goals pag kayo na.
1: Correct.
0: Diba? Pero paano, anong tawag dun pag hindi mo makuha yung mga goal mo?
1: Ay, ang tawag dun, meron dun eh, may term dyan eh, yung parang redirection.
0: Ah, iba kasi nalaman ko eh.
1: Ano?
0: Pag hindi mo makuha yung goal mo, mag-goal ka.
1: Pwede.
0: Tensya na, naging corny uli si Dr. Heart ngayon.
1: Hindi ko naisip ko eh.
0: Di ba pag hindi natin naabot yung goal natin, anong mangyari sa'yo? Mag-goal? Di ba?
1: Di ba? Di ba?
0: Eto, naghihintay ka. Para naman dun sa nasa sa loob na ng isang relasyon. Naghihintay ka, maaring naghintay ka na para magbago siya.
1: Pare.
0: Maaring naghihintay ka na ilalove ba ka niya. Ang dami, daming yung mga expectations mo sa partner mo na, di ba, magkatotoo na yung expectations mo sa kanya. Di ba? Yung pagsuko naman, eh ganun din. Pwede ka rin sumuko na habang sinusuyo mo pa yung tao. Di ba? Na baka sa sobrang paghihintay mo, makikita mo na lang sa status sa Facebook
1: in a relationship
0: na. Oh, diba?
1: Pero alam mo, Dr. Heart, sa pag-aantay kasi, doon na titest yung character ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, alam niyo ba, na the more you wait, the better the gift.
0: Ay, ganun. Katulad ng pag-aantay natin kung ano kaya ang mga susunod na mangyari sa Senado. Katulad ba ng pag-aantay nila na walang dumating kaya walang sesyon? Mga ganun.
1: Ayun, excited ang lahat dyan.
0: Hindi ka tuloy napigilan.
1: Oo nga eh.
0: Pag-aantay din yun.
1: Yes. Mm-mm. Yes.
0: Just
1: yes.
0: Have patience.
1: Oo. Yun nga sabi nga nila, hindi naman lahat ng pinipray natin, ng inaasam kasi natin, ay makakabuti para sa atin.
0: Ayon.
1: Kaya nga meron tayong tinatawag na redirection o divine intervention.
0: Uh-huh.
1: Na para ipaparealize sa'yo na teka lang, mukhang yung gusto mo, alam kong gusto mo yan, pero hindi yan makakabuti sa'yo. Mas may mabuti pa para sa'yo.
0: Eh wala namang hinangad yung si Lord sa atin, diba? Ang mga plano niya ay talagang mas mataas pa sa mga plano natin.
1: Totoo.
0: Plans to prosper. Diba? Ay, nako.
1: Not to harm.
0: Kaya dapat, huwag natin kakalimutan pag nandyan tayo sa mga sitwasyon, hindi lang sa sitwasyon na nandyan tayo na, diba? Na nag-aantay tayo, kumbaga, nauubusan na tayo ng pasensya, but every day, diba?
1: Correct.
0: Kailangan we ask for the guidance, ask guidance from up above, ika nga. Ay, nako. Ayan, kasi, yung pagsuko din, George, pwede din pag nasa relasyon ka na. Diba?
1: Correct.
0: Susuko ka na, susukuan mo na yung partner mo. Diba?
1: Eh, kasi ang pagsuko naman, Dr. Hart, hindi lang naman yan basta-bastang, you know, pinagdidesisyonan.
0: Mm-hmm.
1: May mga bagay na, yun nga, nare-realize mo rin na the more you hold on to something, the more na mas mahirap sa inyong dalawa ang mag-work doon sa relationship.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman, eto, hindi ko naman nilalahat, ano, hindi ko naman nilalahat, pero madalas kasi sa ngayon, you know, the ones that we have right now sa ating mga mindset, na madali lang mag-let go kasi pag hindi na okay sa'yo, umalis ka na. Eh, ganun naman yung sinasabi natin, pero nakakalimutan din natin na somehow, kaya yan nandyan. May taong ibinigay sa'yo for a reason. Why not look for it, the deeper meaning, and then, pag hindi na talaga, doon ka na mag-let go. Pag hindi na nakakabuti sa'yo. Yung parang, ay, okay, I did my part. Nag-research ako, nag-wait, I waited. Pero ito talaga yung nakikita kong direction. Which is to let go at isuko at hayaan siya na maging masaya sa iba kung hindi man ako ang para sa kanya.
0: Ay, nako. Pero may nagtatanong dito sa akin, George.
1: Oh.
0: Ikaw ba raw sumuko na?
1: Ay, maraming beses na. Pero kasi sa pagsuko, doon mo makikita yung magiging ano mo eh. Yung magiging step mo moving forward.
0: Di ka ba sumusuko? Inihintay mo ba siya?
1: Ay, nako, pataasan ng PC ito.
0: Bye bye bye do ito batiin mo natin. Ayaw kumiklik sa akin. Sabi niya, hi Miss George and Dr. Hart, pa shoutout sa akong bana kamulo siya nga ga drive sa company service sa Grand Caprice. Ay, ito ano? Oh. Na nakikinig daw sila ngayon. Salamat, maraming salamat. Galing po kay Virgie Estrabella.
1: Hi Mommy Virgie. Oh, miss you too. 5574 sa lahat ng mga taga-kabamanan, si Ma'am Roxanne Macho, Lorever Sakala, Candy Otto, Mercy Inday Mansueto, Nino and Sabel Baktog, BBQ Family, at sa cousin ni Mami Amy na si LV Inerio. Magandang umaga. Hi to Mayor Miles. Good morning.
0: Wala naman kay 1954. Sabi niya, hello po mga ka-heart. For me, it's better to

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukidnon, 10:38. Kaya nga ba mag-wait hanggang forever? Air Supply, I Can Wait Forever. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso na, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Diba? Kaya nga ba?
1: Kaya naman siguro mag-wait ng forever, diba?
0: Alam.
1: Mm-hmm. Ikaw nga, inaantay mo na mahinog. Time mo.
0: Diba?
1: Pero pag hindi na talaga kaya, subukan na.
0: Yung forever kasi endless.
1: Minsan yung ha? Ito totoong nangyayari sa... Ayun, sa isang relasyon. Nag-aantay ka na magbabago siya.
0: Correct, diba? Correct, correct.
1: Oh. Kailan kaya?
0: Kaya ba this year?
1: Ay, nako. Ayan, ito po na. Ang daming mga nagpapabati. George Demsoy Robles, mga taga-maramag Bukidnon. Good morning.
2: May comment ka, ha?
0: Sige nga.
1: Shock naman ako. Mahama yung message mo ngayon. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Sabi niya, siyempre, mas mahirap maghintay. Kasi pag sumuho ka, tapos na ang laban. Pahinga na agad. Pero pag naghintay ka, araw-araw ay umaasa, nagbabantay at laging nagtatanong, nang darating pa ba to? Para naghintay ka ng bus na laging darating na lang, pero wala pa rin. Talaga.
0: May pinagdada.
1: Demsoy, ha? Nasak ako sa iyo ngayon.
0: Ikaw, Yudes. Hi, this is Sir Efren Wayan at ang Wayan family dyan sa City Homes, Malanang Upon. Good morning. Thank you, thank you.
1: Wala naman kay Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, good morning, Doc Hart and my sweetie George. Sweetie G.
0: Sweetie G.
1: Di ka man.
0: Oo nga.
1: Sabi na, tungkol sa pinag-uusapan natin ngeyon, saglit ha, buha pa ba, George, ako na. Tungkol daw sa pinag-uusapan natin ngayon, mas mahirap ang maghintay kaysa sumuko, Sweetie G. Kasi para kang tulala kuminsan. Napakalayo, kuminsan, napakalayo ng pananaw mo kung may darating ba o wala na. Pero tinitiis mo pa rin maghintay maski nahihirapan ka na ng dahil sa hindi ka nawawala ng pag-asa. It's because of love. Ayan. Not like yung kapag sumuko ka, madali lang yun. Kasi binigyan mo na ng tuldok ang lahat. At wala na. Kalimutan mo na talaga. Kalimutan man ang lahat, huwag lang ang Heart FM na love ko. O diba? Ayan.
0: Oh, grabe ka, mommy. Oh. Hi to Mom Christina. Christina Cecil of Malasag. Magandang umaga. Thank you for always tuning in.
1: Good morning. Masarap na pumunta dyan sa Malasag.
0: Oo. Maraming maganda dyan.
1: I haven't tried it. Sana may mag-iaya sa akin.
0: Oo nga eh. Pasan nyo naman kami.
1: Oo. Naririnig ko lang yung mga magagandang places sa Maguindo.
0: Kulang na lang ng kasama talaga.
1: Ayan.
0: 7398, sabi niya, para sa akin, walang mahirap kung may hinihintay ka at darating. Mahirap lang kung maghihintay ka at walang darating. At lalong mahirap kung sumuko ka kasi malaking tuldok na yan. As in, period. Mag-ingat sa pagbiyahe, ha? Sir Dale, salon ng Ritter Taxi. Maraming salamat.
1: Ito naman mula kay 8906. Shout out po sa nag-celebrate sa month of June sa mga birthdays. June celebrant
0: Ay,
1: daw siya.
0: Ay, birth month mo ngayon, Sir AKA.
1: Okay. Sa lahat naman nagbe-birthday ha sa month of June. Happy birthday po sa inyo lahat.
0: 3223, Doc Hart and George, ligaw minaminaw sa inyong duha.
1: Thank you.
0: Thank you po, ayan. My favorite too. Oh, sige, we'll try to play your requested song. Ay, Ate Bing ng Bulwak.
1: Mga taga Bulwak.
0: Oh, Jen Fernandez. Ayan, magandang umaga po. Thank you sa inyo.
1: Siya nakikinig lagi sa atin yung eatery dyan sa may patag, di ba?
0: Ay, oo. Scarlett Nicole.
1: Ay, hold. Ang sarap-sarap ng ulam nila.
0: Hi to Mom Grace.
1: Kompleto kami ngayon.
0: Kompleto po kami. Maraming salamat po.
1: Good morning po sa inyo na.
0: Thank you in advance.
1: Yan, may ano ka dyan? May, oh, may hugot ka ba?
0: Meron. Oh. Meron kasi akong nabasa dito, Dr. Hart. Mm-hmm. Medyo nakakapture siya sa puso ko. Sabi niya, mas mahirap ang alinman sa dalawa kapag mahal mo pa. Dahil ang pag-aantay ay puno ng pag-asa. Habang ang pagsuko ay puno ng pagtanggap.
1: Actually, yung dalawa parehas mahirap eh.
0: Mahirap talaga.
1: Diba, sabi ko nga kanina, mag-antay ka, it's your decision.
0: Yes.
1: Na,
0: yes.
1: Diba, sabihin na natin, dili lalim maghuwat.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: It's not that easy. It takes a lot of courage and it takes a lot of patience.
0: Patience.
1: When yung pagsuko naman, it takes a lot of courage. No.
0: Mm-hmm. Courage at pagtanggap.
1: Ayun.
0: Kasi tatanggapin mo na eto na talaga, last na to, wala na to. End game na talaga.
1: The end na.
0: The end na.
1: Bayang mag-iliw na.
0: When you say...
1: O, di ba?
0: Oo.
1: Wala na. Tayuan na.
0: Oh.
1: No. Sa mga
0: nakasanayan mo na hindi mo na magagawa ulit.
1: O, yung mga taga-cardmasters...
0: Yes,
1: oh,
0: Heat Press Department.
1: Magandang umaga. Nakikinig sila lagi sa atin.
0: Kay Sir Japet Daayata. Sabi niya, magantay sa wala. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Pinagantay ka sa wala. Shout out po.
1: Ayan.
0: Cardmasters Heat Press Department.
1: Ay, natutuwa ako ngayon ha. Dati nagpapag-greet lang kayo ha. Ngayon nag-comment na kayo
0: comment
1: ha.
0: Comment na. Diba?
1: Ang dami mga pagbabago ngayon.
0: Correct. Alam mo yung month of June is a month of hope, month of faith. At talagang madaming bago. Ay. Napapansin ko lang dito.
1: Oo. Siyempre, dumaraming listeners ng Heart FM.
0: Yes naman.
1: Ayan. Wala nang nakikinig sa
0: sabi ko nga, walang iwanan, walang lipatan.
1: Oo naman. Yung iba kasi hindi pa nasusubukan ng Heart FM.
0: Yes.
1: Diba? Pag nasubukan nila, ay nako, wala na.
0: Wala na, dito na.
1: Heart FM na. Diba?
0: 24/7 pa naman kami. Dito na.
1: 10:46 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang tayo ha, sa ating pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Rodeza, let's kiss a man.
1: 10:55 ang ating oras, and a time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness.
0: Ayan. Nag-aantay kasi, nakatitig na lang sa kisame. Di ba? Nag-aantay sa matamis mong oo, o nag-aantay na ikaw ay magbago.
1: Ayun nga, di ba? Sabi ko nga kanina, we are born for happiness, meaning we are born to be happy. Despite of the decisions, life-changing decisions na gagawin natin. Whether pagantay ka or sumuko ka.
0: Ito, hi to Shane C. Lay. Sabi niya, makalingaw munduha, Dr. Heart and Miss George. Thank you.
1: Buyag.
0: Shout out daw kay Ma'am Rose Marie Kauba. Diyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Hi po sa inyo.
1: Sabi pa niya, Dr. Heart, pareho sila mahirap pero magkaiba ang sakit na dala nila. Ang maghintay ay mahirap dahil kailangan ng tiyaga, pananampalataya at lakas ng loob. Habang hindi mo alam kung ano ang magiging resulta. Ang sumuko naman ay mahirap dahil kailangan mong tanggapin na bitawan ng isang bagay o taong mahalaga sa iyo. Kasama ang mga pangarap at pag-asang nakakabit dito. Ang tanong ay hindi lang kung alin ang mas mahirap, kundi alin ang mas makakabubuti para sa iyo. Kung may malinaw na dahilan at may pag-asa pa, minsan sulit ang paghihintay. Pero kung puro sakit, walang pagunlad at hindi na naibabalik ang respeto at pagmamahal, minsan ang pagbitaw ang mas matapang na desisyon.
0: Ah, diba? Sabi ko nga, it takes a lot of courage pag bumitaw ka na, sumuko ka na. I also to guard the, Portaves Borle Jr. Hi po sa inyo. Sabi niya, mahirap yung maghintay.
1: Ma'am Jean Garcia Candia naman, for me, mas mahirap ang magantay kasi hindi ka sure kung may maghihintay ka o wala. And also, while waiting, nakaka-stress. It's just like killing me softly. Yung sumuko ay, it's just like saying, this is once and for all.
0: Cervantes Maravilla, sabi niya, para sa akin na maghintay kasi mas mabuti pa ang ikaw ay hintayin kaysa ikaw ang maghintay. Based on my experience, shout out daw sa dalawa kong daughter na naliligo daw sa may sapa. Ay, kasarap naman yan. Sana okay yung pakals dyan. Joining sa nag-birthday. Thanks Dr. Hart and George. Thank you din.
1: Good morning din sa mga nakikinig sa atin dyan sa City Agriculture Office. Sabi nila, kailangan mo lang talaga magantay kung sino ang nakalaan para sa'yo. God knows everything. Maraming salamat sa Alpha Kappa Rho CDO Council. Long live from Sir Jazzy. Ayan, magandang umaga. Thank you.
0: Wala naman kay Neil Vincent Simbahon. Sabi niya, actually pareho silang mahirap. Mahirap maghintay dahil hindi mo alam kung may bunga ba ang paghihintay mo o kung nasasayang lang ang oras mo. It needs patience. Mahirap sumuko dahil kailangan mong harapin ang realidad na ang isang bagay na gusto mo o pinaghirapan mo ay hindi na magbubunga o hindi na para sa'yo. Ang pinakamahirap sa pagsuko ay ang what if o ang multo ng pagsisisi. Yung pakiramdam na baka kung naghintay ka lang ng konti pa, sana ay nagtagumpay ka. Pero minsan, mapapatanong ka nga talaga kung alin ang mas mahirap. Mas mahirap maghintay. If you're still hoping and mahirap din sumuko, especially if nag-invest ka na ng daming oras sa bagay. To make it short, ang paghihintay ay pagpapatuloy ng laban habang ang pagsuko naman ay pagtatapos po ng laban. Minsan ang mas mahirap ay hindi ang pagpili sa isa sa dalawang yan, but to think when to stop waiting or when to give up. Ayan, pa-shoutout daw sa mga taga Quezon Bukidnon. Hi po sa inyo lahat, taga Quezon pala ito. Neil, maraming salamat Neil.
1: Maraming salamat ha, sa lagi pakikinig.
0: Ang galing naman ang hali ng mga to. So, ayan, pero ito mas magaling to.
1: Ayun.
0: Dahil ibig sabihin, pag tumunog na yan, ibig sabihin yan, pa-premyo na. The prices rise, overload na. Paikot tayo ruleta, George. Saka yung manggagaling na winner natin. Alright. Ay, pag nabunod kayo ha, claimer prize ang office po ng Heart FM ay nasa 5th floor po ng FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Sama tumigil!
1: Dito tayo, Dr. Heart, sa Barangay Kamamanan!
0: Kamamanan!
1: Kamamanan!
0: Alright, bunod tayo. Mula sa Dropbox ng Kamimen and...
1: Eto na, ang aking nabunot. Ah, Barangay Kamamanan lang ang kanyang address dito. Congratulations sa Jean Salvador.
0: Jean Salvador, ikaw nga ang winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na agad ang inyong papremyo. At syempre, huwag kalimutan magdala ng ID at huwag paabutin po ng 14 days. Atin pong The Price is Rise Overload.
1: Ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
10: Halina't magmakabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: hanggang sa dulo ng ating pagmamahal at hanggang sa kunin tayo ng may kapal, huwag kang sumuko.
1: Ay, ang sarap.
0: Diba?
1: Ay. Yung alam mo yung parang the words itself, it's very selfless, very sincere.
0: Nandito lang ako sa tabi mo.
1: Oh, diba? Napapakanta.
0: Kapag ikaw ay nawawala, tumingin ka lang sa aking mata. Tingnan mo naman yung mata ni Dr. Hart.
1: Mahanap mo ang purpose mo. Gusto ko yan. Diba? Uy, nako. Eto, Dr. Hart, meron pa tayo mga mensahe dito.
0: Ay, meron. Sige. Para wala magtampo.
1: 5791, araw-araw po ako nakikinig. Hi to Salime, Salime ng Barangay Kamamanan.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wala naman kay 6951. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am Pretty George. Hindi ko na nakaligtaan yung pretty na yan. Sabi niya, pa-shoutout lang sa mga sakop ug Nakins. Anak to, diba? Hi to Ashley Grace at Noemi Magbanwa kay Libeth Labita. Thank you. Maraming salamat for listening.
1: 5915. Eto sabi niya, para sa akin mas mahirap ang maghintay kasi hindi mo kontrolado ang mga bagay o tao na umaasa ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan kung may patutunguhan. Hi to Gemar Cardines and a Sunshine Rubs. Ayan. Long live po. Ayan, maraming salamat. Thank you.
0: Salala, naubos na.
1: Naubos na.
0: Asa? Nag-extra na tayo.
1: Eh kasi naman, Dr. Hart, na ang sarap pag-usapan ng mga ganito.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung parang napapanahon. Kaya kung choice ninyong maghintay o choice ninyong sumuko, remember na kung ito ay para sa sarili nyo, huwag niyong panghinayangan at ipagdasal ang lahat.
0: Sabi nga ng kanta, nakailang beses na ang muntikan akong sumuko. Diba? Ayan. Kung meron pang pagkakataon at merong enough reason na mag-wait, maghintay, do it. Pero pag wala na talaga, if we're talking about respeto, self-respect especially, well, it's time for you to leave the table. Sumuko ka na. Huwag na magpakamartir. Diba? Mahalin ang sarili bago ang iba. Alright. Papaalam na tayo. Babalik po si George mamaya.
1: Mamaya, dear heart po tayo mga love songs sa launa hanggang alas 3 ng hapon.
0: Susunod na po si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. Makakasama sa inyong pananghalian. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. You take good care always. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:35 ang oras natin. Good morning, happy Wednesday once again. At saka welcome po dito sa ating programang Heartbeat. Ha? Kumusta po kayo? Ano ba yung mga feelings niyo ngayon? Oh, yung iba is masaya, yung iba naman is malungkot. Oh, ano ba yung dapat kong gawin para at least mapasaya ako kayo? Ha? Wala talaga akong alam na gawin. Kung pwede lang, sasayaw ako dyan sa... Diba? Anyway, happy listening po sa inyong lahat. At saka mag-enjoy tayo sa ating Wednesday. Ako, midweek na po. At saka buwan na po ng June. Yung mga June celebrants natin, ha? At saka yung mga magpapakasal ngayong buwan na to. Yung mga June brides natin. Ako, sabay talaga sa ulan. Sabay buhos sa ulan. At saka let's consider it a blessings, di ba? Mabuhay ang bagong kasal. Happy listening din sa ating mga SG. Nasa oras na to, grabe tingduka, gyud. Huwag kalimutan magkape at saka yung uminom kayo ng mga yung pang-energy niyo, ha. Huwag lang pasobrahan. Okay, good morning, happy listening kay Sir Efren Wayan and also kay Christina. Okay, happy listening, ha, sa ating mga sweethearts dyan sa may Malanang Upol, sa may City Homes. Oy, baka makapunta kami dyan, ha, this weekend. Oh, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, yung mga nag-e-enjoy din ngayon. Oh, parang yung shopping nila talaga, ha. Mimili na po ng mga grocery, mga school supplies natin. Speaking of school supplies, hi and shoutout din sa ating mga kaibigan dyan sa may Gold Crest. Ate Grace, sa mga kasamahan niya dyan, mga guwapa, ha. Tagsa-tagsa din sa Diagradyo. And ato ding mga farmers dyan po sa may Puntian, Quezon. Happy listening po sa inyong lahat. At yung mga nakikinig ngayon ng mga sweethearts natin dyan sa may Bukidnon, shoutout po sa inyong lahat. Huwag kalimutan, meron kayong mga pabati. Ipaabot nyo lang sa 0917-1579-927 o di kaya sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Alas 11:38 na, magbabalik ako with more music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
7: FICO Run 2026.
6: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is it always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dere sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: 92.7.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Sinimulan na ng pamahalang lungsod ng Cagayan de Oro ang proseso ng pag-renew ng kontrata ng mga job order at casual employee para sa panahon ng Hulyo hanggang Disyembre taong 2026. Ayon kay Mayor Rolando Clarix Uy, mas maagang isinagawa ang renewal upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbiso at maayos na pagpasok sa trabaho ng mga empleyado pagsapit ng Hulyo. Ipinaliwanag ng alkalde na kabilang sa mga kinakailang isumite para sa renewal ng evaluation sheet ng bawat empleyado. Samantala, muling pinaalahanan din niya ang lahat ng department heads na mahigpit na ipatupad ang No RE No Work policy upang maiwasan ang pagpasok sa trabaho ng mga JO personnel na hindi pa nakapagkumpleto ng kanilang renewal at iba pang kinakailang employment records. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, we've got 45 minutes after 12 o'clock. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. And batiin natin ng happy happy listening ng, sa ating mga sweethearts ngayon ha. Nakikinig dyan po sa may, ayan, sa may Tibasak. Shoutout po sa inyong lahat. And of course, yung nasa Promised Land, makasandig ng mga sweethearts natin. Happy, happy listening. Hi din kay Virgie Estrabella ng Upper Colombo, Lapasangan. Hi po sa inyo. At saka kay, ano ba to? Sa Marina Net. Oh, hi sa imo ha. Papunta silang Mantibugaw ngayon kasaba si si Mayor Miles. Happy happy listening po sa inyo ha. Ingat po kayo sa biyahe. At saka ang atin ding mga kaibigan dyan po sa may Bukidnon, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat ha. And dyan po sa may Malitbog Bukidnon kay sinito kay Zong Umalsa. Happy happy listening. Rosalyn Lavistre, mayong-mayong pagpaniud to sa inyo. And also kay Kate, mag-isapot si Kate. Happy happy listening po sa inyo ha. At saka huwag kalimutan ngayong alauna, susunod po si George para sa kanyang programang Dear Heart. Oy, eto na.

0: Ito na ang ating The Prices Rise Overload. Siyempre, ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng mas swerteng winner na makakuha ng bigas at saka grocery items. Ito na ha! Ayun! Alright, tinitingnan pa natin sa may the driver. Dito po sa mga driver yung kukunin nating winner. Ito na. Oy, tricycle driver or pajak driver. Congratulations kay Gary Manggubat. Gary Manggubat ng ating tricycle driver o pajak driver. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. O, pakikipunta lang dito sa aming himpilan ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, 12:48, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 6 minutes to go before hitting 1 o'clock. Susunod na po si George para sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: family?
1: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
0: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
2: Kaya EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog na mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. I felt that. Yeah, I really, really am feeling it. You showering me with your love. Maraming maraming salamat po. Natutunaw po si George. Tagang salamat. And we're up. Ilang minuto na lang. We got 14 minutes more before we hit 3 o'clock. Ayan, maraming salamat sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang lugar. Dito sa Mindanao, marami ako nakikita dito, ha? Na talaga namang Zamboanga, Cebu, we got Bohol, we got Cebu and Manila. Also through our online application, sa mga wala pa pong online application, that's Heart FM Philippines. Sa mga Android users lang muna. Sige lang, paparating na ang para sa mga Apple users. But we're enjoying. Yes, vibe with me till 3 o'clock. 6847, Ma'am George, pwede request. Hi to Mommy Sonia Eating. And speaking of Mommy, gusto ko lang magpasalamat. Thank you, Mommy Gemma Popos, sa iyong pamangga, pakape, pati napay. Ang dami pa. Maraming maraming salamat. We love you so much. Also, hi and hello to 7611 and happy birthday to Mom Susan Salceda from Mommy Heidi Ron. Sayan, magandang magandang hapon and happy birthday po. And maraming salamat sa pakikinig. And ating mga sweethearts from Villamar Ipunan at the Mr. and Mrs. Manga Fern and Faith. Shout out George. Hello sa inyo, ha. Na-miss namin kayo. Demsoy Robles sa mayang hapon. Thank you, Dem, sa Wafa Mom Saison sa ating Facebook page. Shout out daw ni Ibet. Ayan. Ibet FP Togo. Ayan. Maraming salamat yan sa may puntod. Kilala ko yan. Hi po. Magandang magandang hapon. Sir Eddie Kenya, mayang hapon. Noisky Food House. Thank you for listening. We got Ate Janet Hermoso. Si EJ Chavez, Lori Praja, Inday Maynila, Dina Kenya, Maylin Yamoso, Jess Aquina, Apple, at si Grace Ramonal. Maraming salamat. Thank you, thank you. Aha, aha. Biyaya time. The price is rise. Overload na. Ready na siya, oh. Mainit-init pa. Let's go, ruleta. Select na yan. Ayan, sa mga may entries, abangan ha, baka kayo na ang susunod na panalo. Op, kasi oras-oras tayo dito. Dito po tayo napatigil sa Barangay Kamamanan. Barangay Kamamanan Dropbox, maraming salamat. Ang aking nabunot mula sa Barangay Kamamanan, congratulations sa Jimmy Olandres. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. Nasa 5th floor, Fico Admin Building po tayo. Dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Abay lang yun sa West City Central School. At ang The Prize is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Let's hear my final set. Samahan ako dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Ininatag ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro City ang iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng 76 na Charter Day o Himugso ngayong Hunyo taong 2026. Sa pangunguna ng City Tourism and Cultural Affairs Office at City Administrator's Office, nakatakdang isagawang Heritage Walking Tour sa Hunyo a 9 at 10, pagunita sa Araw ng Kalayaan sa Hunyo a 12, Inter-High School Drum and Lyric Competition sa Hunyo 14. At ang pagdiriwang ng City Charter Day kasabay ng State of the City Address o SOCA sa Hunyo a 15. Bahagi rin ng selebrasyon ang second kinaadman sa kasaysayan sa Hunyo a 17 na magtatampok ng quiz bowl, poster making contest o rhetorical competition para sa mga mag-aaral. Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang gasa sa kagahapon, garbo sa karon, giya sa kaugmaon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:13 ang oras natin. Magandang hapon po sa lahat. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukid Noon, 4:34 ang oras natin, sweethearts. Robledo Timido ay gusto ko sa akin kalan. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating lansangan. Makakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Y. Coratranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvestone. Kanina, nakadaan tayo ng Divisoria. Lalo na dyan sa May Bayless, Luna. May build-up na po dyan. Hanggang nakarating tayo ng Carmen. Carmen Harvestone, Carmen Capistrano, Carmen Bayless, along Jarbora Street, papunta po ng Jarbora Bridge. May build-up na po dyan kasi patay yung ilaw. Pero may RTA naman nakabantay dyan sa may Paminta Street, Carmen Harvestone. Ang Carmen Market natin, may kaluwagan pa naman, Harvestone. Nakapunta tayo ng Patag. Ganun pa rin, maluwag. Nakadaan tayo ng Bulwa Highway. Papunta po ng Bulwa Terminal. May kaluwagan pa. Hanggang nakarating tayo ng NHE Causeway.

0: Sada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta.

0: pa sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7
1: Heart FM. Pretty.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, 4:46 ang oras natin. Dochi with Anxiety. That song was brought to us by
1: Water.
0: Playtime Entertainment.
1: Water.
0: Born for Happiness.
1: No,
0: ay, kumusta po yung hapon natin, sweethearts, ha? Medyo maganda yung weather natin ngayon. Malamig, di ba? Sarap mag... sarap matulog. At saka yung mga di pwedeng matulog, nako, uminom tayo ng hot choco, di kaya ano ba, mainit na kape. O happy listening sa mga nagme-merienda ngayon, yung mga mukbangers natin. Nako, ang sarap kumain pag ganitong panahon, di ba? At saka mas mabuti pa magpasingot na lang ta, ha. Pasingot taon niya. Let's play pickleball. O yung mga yung mga sweethearts natin, ha. Getting ready for the game na, ha. Oy, good luck sa inyo at saka happy listening sa inyong lahat din, ha. Di ba? Mas mananalo kayo pag nasa background nyo yung Heart FM. It's the mind. At saka hi na din po sa ating mga papauwi, nating mga sweethearts galing Tagaloan. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa bukid nun ngayon, kumusta po kayo dyan, ha? Kay Demsoy, and of course ang ating ding suki dyan sa may Don Carlos, ang Genshine Pharmacy. Hi na din kay Zag, mga kaibigan nila dyan. At shoutout din natin ang 3JKP Tailoring at saka sa Golden Monarchs Eagles Club. Shoutout po sa inyong lahat. Ito na, the prices rise, overload, last winner of the day. Right, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart. Dito tayo huminto sa may barangay Makabalan. Bunot na tayo dito. Winner galing dyan sa may Block 4, Biaping Itum. Congratulations kay Julius Pinkian. Julius Pinkian, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items, dali. Pwede pa, pwede ka pang humabol at saka makuha yung iyong pa-premyo, ha. Magdala lang po ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan, 5th floor Fico Admin Building, dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, the prices rise overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:48 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Playing you back music from Yungkai. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Birch

0: Heart FM time. It is now 6:02. Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagbabala ang Department of Information and Communication Technology DICT Region 10 sa publiko na maging maingat sa paggamit ng public at libreng Wi-Fi dahil sa panganib ng cybercrime at pagnanakaw ng personal na impormasyon. Ayon kay DICT 10 Officer in Charge Assistant Regional Director Michael Andrew Buot, may nakalaang security feature ang opisyal na free Wi-Fi program ng DICT kung saan kinakailangang dumaan muna ang mga gumagamit sa opisyal na DICT landing page bago makapag access ng internet. Ipinaliwanag ni Buot na kung direktang nakakonektang isang user sa internet nang hindi lumalabas ang opisyal ng DICT page, posibleng peke o nakompromiso ang naturang network. Dahil dito, pinaalahan ng DICT ang publiko na umiwas sa pag-access ng online banking, digital wallet at iba pang sensitibong online accounts habang gumagamit ng public Wi-Fi upang maiwasan ang pagnanakaw ng datos at posibleng pagkalugi sa pananalapi. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:30. Heart 92.7.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang ingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Tunog Tiyara.
5: Tingin ko pa lang, para bang
4: local and proud.

0: Heart FM Time. It is now 7:46.
1: Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
2: The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rice. Overload.
2: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
2: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The price is rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
9: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
8: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 2:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:35. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginon. Hey, we got 17 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. That's cool ka lang. Cool na cool. Medyo malamig na yung ating umaga, no? Kahit pa paano. Medyo tugnaw gamay. Gamay lang. Dito sa CDO, sa Poginon, malamang tugnaw dyan, no? Kamusta naman ang lahat? Welcome aboard. This is Pinoy Heart Program. All the way till 7 o'clock today. At 7 to 9, siyempre, iba naman ang usapan yon. Iba naman ang set ng mga music doon. Ano pa nga ba? Araw ngayon ng Webes, pang-apat na araw sa buwan ng June. Parang ang bagal ang pagpapalit ng araw ng buwan ng June, ano? No? Oo, pero sa buong maghapon, no, na parang bang dugay kaayo, o buabot po ng kadlaon. Para masarap, para mahaba yung gabi ngayon. Kasi usually kapag pumapasok na ako ng mga mag-aalas 5, parang maliwanag na maliwanag na. Parang ngayon, medyo dulum-dulum pagamay. No? Magbabago talaga yung panahon ba? No? Anyway, kumusta naman ang lahat? Siyempre ba, ito na naman ang ating mga nakong bugas at saka groceries. Dala-dala ko rin yan. Para po sila ng mga sweethearts natin sa swerte na sa araw na ito. All you have to know is, you know, be with me. Of course, my name is Jason. Ako po si Jason. Jason Steele. All right, all you have to know is, you know, be part of my program. I-text mo na ako, dali. Taputin na yung mga telepono. Just in case lang, you get your spare load in you. I-text mo ako. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Mag-commercial break lang ako saglit, ha? Babalik tayo with more. Kaya naman, oy! Mga sweethearts, mayang buntag! At padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko!
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Bigyan 31 minutes after 5 o'clock. Gusto ko sa akin ka lang, Robledo Timido, para po sa inyo. Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga nagbabasa ng mga social media sa talito video, videos and postings right now. Magandang umaga po sa inyo. Hindi po ba kayo nahihilo? Puro mga feed tungkol sa ating gobyerno? Tungkol sa politika ang inyong mga nababasa? Anyari na! Ay, talaga naman. Anyway, sige, sige lang. Sila nang bahala doon. Basta ako, Hinebra ako at saka talk and text. At saka San Antonio Spurs at New York Knicks. Hindi lang ang panoorin natin para hindi tayo may stress. Nakaka-stress po yung ating nangyayari ngayon no? Sa ating gobyerno. But anyway, ay, magandang umaga muna. Shoutout sa lahat ng mga bagang gumigising. Good morning, Jason. Si ano yata ito, Ma'am Christine. You know, all the way from Maramag, Bukidnon. Maraming salamat. Ito, magandang umaga rin, mga taga San Antonio Lapasan. Hoy, good morning! Sa Maylanis Food House. Kumusta po kayo na dyan? Saan ay magandang inyong mga umaga? Pero na rin maaga nagtitag sa atin dyan sa may bahagi ng Lapasan ba? Maylanis Food House, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning, Galas Family! Mula dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Magandang umaga kina Tatay Nicolas at saka kay Mami Elaine. Maraming salamat po ha. Kina Jeline at saka kay Glenn. Maraming tiway. Hoy, pangapina mo. Pamahaw na sad. Pero parang sa'yo pa kayo, ano? 5:30 na mahaw na. Kapi-kapi lang muna siguro. Saglit, magko-commercial break muna ako. Saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Kaya naman, oy, sweetheart! Ano man ang iyong ginagawa ngayon? Kung gising ka na, at nakikinig na sa Hard FM, padayin lang, ha? Sa pagpaminaw, ha? Maka naman, swerte mo na ang bigas at saka grocery sa araw na ito. Ha? Para din nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko!
1: This is Hard 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
3: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka kahan de aur sir 93.7 FM ke door begin 11 more minutes before 6 o'clock. Times are brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Yun na nga mismo yan eh. At syempre pa, ang oras din niya hatid sa atin ng EXM Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At tapon din niyo na yung mga basura nyo ha. Baka may dumadaan ng truck na basura dyan, pero hindi pala, no? Dito po sa city, oh, may kanya-kanyang araw ng schedule ng pagdaan ng mga truck na mga basura. Kaya naman, dapat aware tayo kung anong araw dumadaan ng truck na basura. Diba? Para hindi tayo naipon na ng basura. Ha? Itapon nyo ng maayos yan. Dispose it. Properly. Magandang umaga. Oy, good morning. Lahat po ng mga drivers natin, yung mga rumara dyan na sa ating mga kakalsadahan. Good morning po sa inyo, ha. Yung mga van drivers, mga bus drivers, motorella drivers, yung mga taxi drivers, as always. Magandang umaga po. Sa lahat ng mga taxi drivers na gusto magkaroon ng swerte, o gusto magkaroon ng grasya para po sa umagang ito, o sa araw na ito ng Webes, i-text mo naman sa akin ang iyong kompletong pangalan, oh, at ang iyong pangalan ng taxi. Kung hindi ka pa nakasali. Pero kung nakasali ka na, may hulat na lang ang imong pangalan. Baka mabunot ka na today. Ha? Ang ating text line, kung saan iti-text ninyo ang inyong kompletong pangalan at pangalan ng taxi. Ito po yun, ha? 0961-8924-927. Otro. Kunin ang inyong mga cellphone. Dali. Kunin ang inyong mga cellphones. Ilabas. Punta sa dial. Dali, unlock. Okay na, punta kayo sa dial. Ito yung text line kung saan i-text ng mga taxi drivers sa kanilang mga pangalan at pangalan ng taxi, ha. 0961-8924-927. 0961-8924-927. Alright, sige na, i-text mo ko. Commercial break muna tayo sa glit. Babalik tayo with more. Step in lamang mga sweethearts. Hoy! Panayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM Muginon. We get 15 minutes after 6 o'clock. Mga sweethearts, oy, untang na! Mata na mo! Second hour na ng ating programa, hayag na kaayo, oh. Kita na yung mga silingan natin. Oh, naamoy mo na yung luto ng kapitbahay mo, oh. Oh, mapanimahuan na ni mo ba? Kung sa kahilang sunaan ka rong bundag ba? Ah, sa lahat ng mga gising na dyan, yung mga tipo mang inaamoy-amoy na, uy, nakaluto na nga itong silingan. Tayo hindi pa. Sa atin, ano, luto na yung kape. Pero yung pagkain, hindi pa. Second hour na po, mga sweethearts. Siyempre pa, last hour na rin ang ating Pinoy Heart Program. Of course, hanggang alas 7 lang ito ng umaga. Ano pa nga ba? Uy, salamat po ng mga bagong gising dyan. Anong plano para sa araw na ito? Webes pa lang, tinatamad ka nang pumasok? Aba, kung hindi ka papasok, wala kay Agi. Lalo na kung ikaw ay casual employee, naarawan ng sahod, di ba? Kapag hindi ka pumasok, absent ka, walay minimum na makukuha. Pagkano na ba minimum ngayon? 400 plus, ano? Less than 500. Ako po, sayang naman. Imagine mo, ilang kilong bigas ang mawawala sa'yo. Ako sa bagay, may bigas naman si Heart FM, ano? Tsaka usunduan, ano? Pero sabi nga, sana araw-araw ka swerte. Diba? O, magandang morning po. Sa lahat po ng mga bagang kumigising, mga taga JL Flower Shop, good morning. June Rose! Oh, sige, noted, noted. O, pwede daw ba may beast rock ulit? Sige, sige, sige. Ay, float natin yan, ha? Yun yung mga paboritong beast rock na yan. Ay, good morning! Sa lahat po ng mga nandyan sa mga palengke natin. Sa lahat ng mga namamalengke as early as right now, may buntag. Ayaw tuslok-tuslok ka ng isda ba? Oo, oh, oo. Oh. Kasi alam nyo na, di ba? Pag pares mo ka, tinutuslok-tuslok mo. Naiinis eh. Yung isda, hindi lang makapagsalita. Ayaw, tuslok-tuslok ka na kung hindi mo naman bibilhin. Ganun din yung karne, ayaw, baliktad-baliktara ba? Oh. Kung hindi mo naman siya, di ba, kukunin. Parang sa relasyon lang din yan. Huwag mo siyang kikilikilitiin kung hindi mo naman siya kayang panindigan. Di ba? Ayaw siya tanday-tanday kung hindi mo naman siya, diba, paninindigan. Ay ka! Ay, magandang umaga po sa lahat po ng mga tindahan, sa lahat ng mga sari-sari stores. O kung anumang negosyo meron ka, pero nagbubukas ka na sa oras na ito. Sana'y swerte ka today, ha? O, unang piso, unang na benta. Ay, yan mo, i-tag doon. Ipa-ipay mo. O, doon sa mga paninda mo. Sa'yo mo, swerte, swerte, swerte. Para pag-utang, yung ballpen mo, ano mo sa mga tindahan mo, tinda mo. Oh, palista, palista, palista. Huwag mo na kayo magbalista, aga pa. Still with me, ako po si Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga, commercial break muna tayo sa glen. Magbabalik tayo with more. Hoy, mga sweethearts, ha? Yung roving team natin nandiyan sa inyong mga area. Abangan natin lahat yan. Ha? Kaya naman, panahin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pokinon. Hey, we get 32 minutes after 6 o'clock. Time's brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Ay, tara, magandang umaga mga taga Santa Cruz Village, Zone 8. Maraming salamat sa inyo. Hindi talaga ito ma-absent eh. Araw-araw ito, magandang morning! Maraming salamat. Ay, mo mga silingan di ha ba? Ingna sila nga, dapat naka-hard FM sila ha, kung gusto nila magkaroon ng grasya din. Kaya magandang umaga sa inyo. Thank you very, very much. Sana'y maganda ang iyong buntag di ha. Si Mr. Ryder. Oh, ano nalagay sa inyo dalawa? Ano, kumusta na ang sitwasyon? Araw-araw niya itong sinashoutout eh. Itong si Mr. Ryder. Ito muna, isa-shoutout ko muna yung mga pangalan na mabanggitin ko ha. Ito yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries ha. Bago tayo mag-draw mamaya. Oh, di ba? Ito muna, congratulations kay Mary Jane Dabu-Dabu ha. Nagabunbon ito. Oh, Mary Jane Dabu-Dabu ng bunbon. Nakadaog-gaog bugas at saka groceries ha. Ganun din yung driver ng Trujillo Taxi. Si Adolf Rojas Adolfo. Ulitin natin yan, ha? Adolf Rojas Adolfo ng Trujillo Taxi at Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbon. Congratulations. Nakadaog mo ang bugas at saka groceries. Magdala kayo ng inyong mga IDs dito. Pwede na kayong pumunta dito. Ito rin si, ano, si Rina Matas o Rina Matas ng Consolacion. Yeah, congratulations also Rina o Rina Matas ng Consolacion. Dolcilita Cabales ng Lapasan. Dolcilita Cabales ng Lapasan. Congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at saka groceries. Ganun din itong taga-Bayaba, si ano, si Analu Marbebe. Analu Marbebe ng Bayaba Zone 6. Congratulations, nakadaog sa ka. Ganun din, taga-Bunbon, si Paula Bianca Masalta, taga Zone 5 naman ito. Paula Bianca Masalta ng Bunbon Zone 5. Congratulations, nakadaog sa ka, bugas at saka groceries. Ganun din kay Joel Bless Arroyo. Joel Bless Arroyo ng Bunbon. Bunbon din, Zone 5 naman. Oh, ito, congratulations. Dalawa pala sila taga Zone 5. Si Joel Bless Arroyo at saka si Paula Bianca Masalta. Congratulations. Ganun din si Danny Cuino ng Ipunan. Danny Cuino ng Ipunan. Congratulations. Yan yung mga pangalan na nakadaog pa ng bugas at saka groceries. So, mamaya-maya lang ha. Magdodraw na naman tayo ng panibago na namang winner. At syempre, today, brand new set of winners will be drawn. Abangan natin lahat yan. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, ay padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
5: Yeah.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidon. 10 minuto bago sumapit ang 7 o'clock. Darda, kami kasi dance was brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. Okay, magandang kumaga, Totski, Carwash, Kebawe. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Paras na para mamigay ng bugas at ng groceries. O, paminaw na. Pili na tayo ng drop box kung saan tayo pupunot. Saan area ba yan? Ruleta select. Ang aming studio, ha, nandito po sa may Vamenta Boulevard. Ha, nasa may FICO Admin Building. Abay lang sa West City Central School. Siyempre sa Carmen Ilaya. Oy, driver! Asan yung drop box sa driver? Yun, okay. Buno tayo isa. Taxi, o. Oh. Ang pangalan ng taxi ay Xander Taxi. Ang pangalan ng driver ng Xander Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Johnny Salon. O Johnny Salon. O Salon. O Salon. Johnny Salon ng Xander Taxi. Congratulations. Nakadaog kang bugas at saka groceries. Abangan natin mamaya, ha? Ako, marami pang winners yan. Bawat oras, may nananalo ng bugas at groceries. Kaya naman, manatiling nakababal. Alright, sabay niyo ang ating The Price is Rice Overload. Hatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peso gets more value. And for a break, tabling tayo with more. Standby lang mga sweethearts, ha? Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Shout to the heart!
10: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, aksyon ng Senado kahapon, tinawag na illegal kudita ni SP Cayetano.
12: Gatchalyana halala bilang acting Senate President.
11: Sa balitang nasyonal pa rin, Abril itineklara ang Philippine Veterans Month sa ilalim ng bagong batas.
12: Headline naman sa ating balitang lokal, public hearing sa panukalang 40% na pagtaas sa singils ng subig ng Caudi isasagawa ngayong buwan.
11: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Rolando Clarex Uy nagplano na pagtatayo ng night cafe sa Plaza Divisoria.
12: At higit 4 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Barangay Bugo, HBI, arestado.
11: Sa balitang lokal pa rin, Secretary Gibon Teodoro nagparangal sa 10 sundalo na lumahog sa isinagumang operasyon sa Philippines and GS Steel Corporation sa Misamis Oriental.
12: Headline naman sa ating balita, ang Bukidnon kakulangan sa tubig at silid aralan. Patuloy na hamon sa ilang paaralan sa Malaybalay City.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, kampanya laban sa illegal na modified mufflers at mga driver na walang lisensya sa Valencia City nagpapatuloy.
12: At LGU Damolog nakisa sa Pride Month 2026.
11: At tayo naman sa ating balitang Mindanao, magkapatid na sa Kimbatapos na ngayon ang Agos ng Ilog sa Davao Oriental.
12: Headline sa ating balitang international, Poland magpapatupad ng ban sa cellphone sa mga paaralan.
11: International pa rin paglalaan ng Bundibugyo virus outbreak sa Congo at Uganda, ikinababahala.
12: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala umabanti na sa second round ng Birmingham Open.
11: At sa ating showbiz balita, Bebo Bryson pumano na sa edad na 75.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
11: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hunyo 4, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
12: Nel Arshaga.
11: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
11: Aras sa ating ngayon, 22 minuto makalipas ay ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Hard FM, Balita.
11: Tinawag na illegal at man-made crisis ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ginawang change of leadership kahapon. Tanong nito na kung namatay na muli ang demokrasya sa Pilipinas at kung ibinasura na nga ba ang konstitusyon. Binigyan din ni Cayetano na ayon sa konstitusyon, kailangan ng mayorya o 13 sa 24 na senador upang makapagsagawa ng opisyal na gawain ng Senado. Sinabi niyang hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President o magtalaga ng acting Senate President kung wala ang kinakailangan bilang ng senador. Iginit niya na hindi siya nagbitiw, hindi siya natanggal sa pwesto at wala siyang kondisyon na magbibigay daan sa pag-upo ng acting Senate President. Tinawag din ito ang mga hakbang laban sa kanya bilang isang illegal coup d'etat at paglabag sa konstitusyon.
12: Sa kaugnayan sa naunang balita, nahalal si Senator Sherwin Gatchaliana bilang acting Senate President matapos muling makabuo ng quorum ang Senado kasunod ng pagdalo ni Senator Francis Cheese Escudero sa sesyon. Naantala ang sesyon ng Senado sa loob ng 2 araw dahil sa boycott ng ilang miyembro ng mayorya. Gayunman, naging daan ang pagdalo ni Escudero upang may pagpapatuloy ang sesyon at maisagawa ang botohan. Kinilala naman ang Malacanang ang naging pagbabago sa liderato ng Senado ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon sa batas at rule of law ang naging proseso at iginagalang ng palasyo ang pasya ng mayorya. Sinabi ni Escudero na ang kanyang pagdalo ay hindi pagpanig sa anumang grupo kundi upang matiyak na may pagpapatuloy ng Senado ang pagtupad sa tungkulin nito para sa bayan.
11: Aras sa atin alas 7.24, panghuli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Opisyal na ang idineklara ang buong buwan ng Abril taon-taon bilang Philippine Veterans Month. Matapos nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12320 o ang Philippine Veterans Month Act ay sa Philippine Veterans Affairs Office sa PIVAW, layunin ng batas na kilalanin at gunitain ng kabayanihan at sakripisyon ng mga veteranong Pilipino sa pamamagitan ng isang buwang pagdiriwang kada taon. Inaasahan magsisilbi itong plataforma upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko, lalo na ng kabataan tungkol sa mahalagang ambang ng mga veterano sa kasaysayan ng bansa. Sa ilalim ng batas, hinihikayat ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at mga state universities and colleges na magsagawa ng educational programs, volunteer activities at mga serbisyong pangkalusugan para pa rin sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin nyo ang Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM, Balitang Lokal.
11: Sa ating Balitang Lokal, nakadagdang magsagawa ang Cagayan de Oro City Water District o County ng serye ng public hearing sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Inigaugnay pa rin ang panukalang 40% pagtaas sa singil sa tubig. Ayon kay County Board Chairman Dr. Jerry Canio, gaganapin ang mga pagdinig sa Hunyo 24 at 25 sa mga barangay ng Carmen, Balulang, Barangay 24 at Tablon upang mabigyan ang pagkakataon ng mga residente at stakeholders na maipahayag ang kanilang salubin at reaksyon sa panukalang rate adjustment. Ipinaliwanag ni Canio na bahagi ng petisyon ng county ang hiling na pagtataas ng singil sa tubig upang masuportahan ang kinakailangan pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga pasilidad ng Water District. Layunin din ito na pondohan ang mga bagong proyekto at karagdagang pamumuhunan para sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig na makakatulong naman sa pagbabuti ng serbisyo sa mga consumer.
12: Samantala, plano ni Mayor Orlando Clarick Suy na maglunsad ang Night Cafe sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro na gaganapin tuwing Biyernes at Sabado. Ayon kay Uy, kape, sikwati, tsaa at iba pang mainit na inumin lamang ang papayagang ibenta sa lugar at mahigpit ay pinagbabawal ang mga nakakalasing na inumin. Nilinaw din niya na hindi saklaw ang buong Divisoria kundi piling bahagi lamang nito upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tao at mapanatiling kaayusan sa lugar. Samantala, ipinangayag nito ng alkalde kasabay ng pagbubukas ng El Pueblo Asus Heroes Park kamakailan.
11: Alas 7:27 na nagmamadaling umaga sa karagdagang balitang lokal. Arestado naman ang isang high-value individual sa isinagawang joint bypass operation ng mga otoridad sa Zone 7, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, noong Hunyo 2. Idinala ang suspect na si alias Dandan, 48 taong gulang. Nakuhanan nito ng tinatiyang 600 gramo ng hininalang Cebu na may standard drug price na aabot naman sa humigit kumulang 4.8 million pesos. Nakuha rin sa operasyon ang isang weighing scale, cellphone, drug paraphernalia at marked money na ginamit naman sa bypass. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ng suspect at nahaharap naman sa kasong paglamang sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
12: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, pinarangalan ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chedoro Jr. ang 10 sundalo ng 4th Infantry Division sa Camp Evangelista bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo at ambag sa pagpapanatili ng seguridad. Pinuri ni Chedoro mga wardi sa kanilang dedikasyon, profesionalismo at katapatan sa tungkulin. Kasabay nito, nagsagawa rin ng briefing at press conference ang ilang ahensya ng gobyerno kaugnay ng investigasyon sa mga operasyon laban sa Philippine Sangia Steel Corporation sa Pivedic Industrial Estate sa Taguluan, Misamis Oriental. Nagpasalamat naman si Major General Marion Angkao, Commander ng 4th ID, sa patuloy na suporta ng kalihim sa mga sundalo ng Dibisyon.
11: Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang mga balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi. Yan po ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kabilang na rin ang ating balita papalakasan ng sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB254286 series of 2026.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
11: Aras natin, eksaktong alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakasumaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
21: Heart FM Balita.
11: Live pa rin tayo nababanggingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Diyan po sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y nababanggingan via Heart FM 93.7.
21: Heart FM Balita.
11: Kaya din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y nababanggingan via Heart FM 92.7.
21: Heart FM.
11: Samantala, sa lahat naman ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Yan po yung mga Facebook pages natin na maaari nyong i-follow, ha? Samantala, yan po'y sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
21: Heart FM
11: Balita. Dito po sa ating live, sa lahat po ng mga nanonood, maaari po ninyong i-share ang ating live, maaari po ninyong i-follow ang mga pages. Samantala, abay, pwede po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, ng inyong mga shoutouts. At yan po ibabasahin naman natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, 7:32 in the morning. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph. Heart FM Balita. Narito na mga balita mula sa Bukidnon. Patuloy na kinakaharap ng ilang paaralan sa Balay-Balay City ang kakulangan sa supply ng tubig at mga silid-aralan ilang araw bago ang pagbubukas ng klase. Ito'y para pa rin sa school year 2026-2027. Sa Balay-Balay City National High School, isa sa mga pangunahing suliranin ng kakulangan sa tubig na nakakaapekto naman sa paggamit ng mga comfort room at iba pang pasilidad ng paaralan. Ayon kina Brigada Eskwela Coordinator Desiree Jane Benson at Assistant Coordinator Rebecca Tero, pansamantalang umaasa ang paaralan sa rain collector. Limitadong supply mula sa mga panlabas na pinagkukunan at isang water tank na ipinagkaloob ng DPWH upang matugunan ang pangangailangan sa tubig. Samantala, inihayag naman ni Dalawangan School Principal 4, Sunny Rojas, na dalawa pang silid-aralan sa kanilang paaralan ang nakatakdang gibain dahil sa matinding pagkasira at pagkabulok na ng estruktura.
12: Samantala, patuloy ang kampanya ng City Traffic Transportation Management Division na CTTMD sa Valencia City laban sa paggamit ng illegal na modified mufflers at pagmamaneho ng walang kaukulang lisensya. Ayon kay Dr. Neil Gonzaga ng Traffic Education and Transport Concern Unit, nagsasagawa ang kanilang tanggapan ng information drive sa mga barangay upang mas maipaliwanag sa publiko ang mga umiiral na batas trapiko, kabilang ang tamang paggamit ng mufflers at iba pang regulasyon sa kalsada. Pinaiting din na CTTMD ang pagpapatupad ng no helmet policy at ang mga clamping operation laban sa mga lumalabag sa mga ordinansa ng lungsod. Hinihikayat naman ang ahensya motorista na sumunod sa mga alituntunin sa kalsada upang mapanatili ang kaayusan ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng lansangan.
11: Alas 7:34, yan ang ating oras. Pangulisan ay ng ating balitang Bukidnon naman, opisyal na nakiisa ang local government unit ng Damulog sa pamamagitan ng Municipal Tourism Office sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 bilang pagpapagitan ng suporta sa LGBTQIA+ community. Ayon sa LGU, layunin ng pag-unitan ay taguyod ang pagkakapantay-pantay, paggalang at inklusibong lipunan para naman sa lahat ng individual anumanang kanilang gender identity at sexual orientation. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ang mahalagang papel ng LGBTQIA+ community sa pagpapaunlad ng komunidad sa pamamagitan ng kanilang aktibong partisipasyon at ambang sa iba't ibang larangan. Inikayan din ng LGU Damulog ang publiko na patuloy na isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, pagtanggap at respeto sa lahat. Alas 7:35 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable. Tumago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
20: Heart FM, Balitang Mindanao.
11: Magkapatid ha, nasagip matapos tangayin ang agos ng ilog dyan po sa bahagi ng Davao Oriental. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
1: Nasagip na mga rescuers ang dalawang magkapatid matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa isang ilog sa Davao Oriental kahapon. Ayon sa mga saksi, biglang lumakas ang agos dulot ng pag-ulan sa upland areas, dahilan upang mahirapan ang mga biktima na makabalik sa Pampanga. Agad namang rumisponde ang mga miyembro ng rescue team at mga residente sa lugar matapos makatanggap ng tawag para sa tulong. Matapos ang ilang minutong operasyon, matagumpay na nailigtas ang magkapatid at dinala sa pinakamalapit na paggamutan para sa pagsusuri. Dahil sa insidente, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa mga ilog at sapa, lalo na kapag may pag-ulan sa kalapit na lugar. Hinihikayat din ang mga residente na sundin ang mga babala upang maiwasan ang kaparehong insidente.
2: Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
11: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
20: Heart FM, Balitang International.
11: Plano ng pamahalaan ng Poland na ipagbawal. Ang paggamit ng mobile phone sa mga mag-aaral na may edad 16 pababa sa loob ng mga paaralan simula Setyembre ng kasalukuyang taon. Ayon kay Prime Minister Donald Tusk, ipatutupad ang ban sa mga primary school kapwa sa oras ng klase at maging sa mga break or recess upang labanan ang lumalalang problema ng adiksyon ng kabataan sa mga laro at online platforms na nagdudulot ang pinsala sa kanilang konsentrasyon at buhay. Sa ilalim ng panukalang batas, bibigyan ng legal na otoridad ang mga eskwelahan na maglagay ng mga deposit o storage facilities kung saan itatago ang mga telepono ng mga estudyanteng maedad 7 hanggang 15 habang nasa loob sila ng campus. O narito ay nagpahayag din ng plano si Education Minister Barbara Nuwaka na tuluyang ipagbawal ang paggamit ng social media para naman sa mga minor de edad na mas mababa sa 15 taong gulang sa kabila ng pag-iit ng mga malalaking tech companies na parental control at edukasyon sa tamang paggamit ng gadget ang dapat na maging solusyon.
12: Samantala, patuloy na lumalala ang outbreak ng Bundibugyo Virus Disease o BVD sa Democratic Republic of the Congo at Uganda ayon sa pinakauling datos ng mga health authority. Sa Congo, umabot na sa 906 ang mga pinaghinalang kaso at 223 naman ang nasawi hanggang Mayo 27. Samantala, 134 na ang kumpirmadong kaso, kabilang ang 9 sa Uganda at 18 ang naitalang pagkamatay. Pinakamalala ang hawaan sa mga lalawigan ng Ituri, North Kio at South Kio kung saan nahirapan ng mga otoridad sa contact tracing at isolation ng mga kaso. Patuloy naman nagpapatupad ng mga hakbang ang mga pambansang otoridad at ang World Health Organization, WHO, kabilang ang pagpapadala ng rapid response teams, medical supplies at pagpapalakas ng surveillance at community engagement upang mapigilan ang pagkalat ng sakit.
20: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
11: Sa ating balita papalakasan naman, umabante na sa second round ng Birmingham Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos dominahin ang katunggaling si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-0, 6-2 nito ng nakaraang araw. Agad naman nagpakita ng lakas ng top seeded na si Ayala sa kanyang pagbubukas ng grass court season nang tapusin ang unang set sa loob lamang ng 30 minuto. Bagamat nakahabol ang 2 puntos si Hahn sa huling bahagi ng laro, pabilis na binawi ni Ayala ang kontrol sa pamamagitan ng kanyang solido mga serye upang tuluyang selyuhan ang laban. Dahil sa tagumpay na ito, umakyat na sa 2-1 ang head-to-head record ng batang Pinay laban naman sa Australian tennis player na siya rin unang panalo niya rito sa larangan pa rin ng grassroots.
20: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
12: Malungkot ito na balita. Pumanaw na ang veteranong mga awit na si Peebo Bryson sa edad na 75 matapos umanong makaranas ng stroke ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya. Binawian ang buhay si Bryson ito lamang Hunyo 2 sa Marietta, Georgia. Ito po US time habang kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Nakilala si Bryson sa kanyang makapangyarihang boses at mga tanyag na awitin kabilang ang Beauty and the Beast at A Whole New World na lagi paborito ng iba't ibang henerasyon ng henerasyon ng tagahanga sa buong mundo. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga tagahanga at kapwa musikero na nagbigay pugay sa kanyang malaking ambag sa industriya ng musika at sa pamana ng kanyang mga awitin na patuloy na namamayani sa paglipas ng panahon.
11: A new fantastic diba?
12: May mga Disney, ano yan eh.
11: Oo, oh, mga theme song.
12: Theme song. Kinalakihan yan ng mga batang 90s.
11: Correct.
12: At wag natin kalilimutan yung ano, If Ever You're In My Arms.
11: Oh, If Ever You're In My Arms.
12: Paborito yan.
11: Isang beer pa. Sa table na. Shh! Waiter!
12: May order pala may order.
11: Dito. Joke pala. Pero alam mo, nakakalungkot mag-isipin. Pero sabi nga natin eh, magmamarka naman na siya sa atin.
12: Yes. No?
11: Habang
12: yes.
11: buhay na siya, immortal na yan si Bibo Bryson.
12: Ang kanyang legacy will always be through his songs.
11: Alam mo kung bakit?
12: Bakit?
11: Isa sa mga professor ko ang nagtanong sa akin, paano daw ba, alam mo, immortality, paano daw ba maging immortal sa mundong ito?
12: Pwede ba?
11: Pwede. Dalawang paraan para maging immortal ka.
12: Paano?
11: You write a song, you write a book. Then your immortal.
12: Your legacy will
11: remain. And hanggang sa kaduluduluhan yan ng mundo. Hanggat may mundo, nandyan ka. So, meron kang immortality. So, you write a song, you write a book.
12: Yeah. Kasi walang paglipas yun, ano? Oh. Yung pag-sulat ng kanta at libro.
11: Pansinin mo, lahat ng mga kanta, yung mga classic na, wala na yung mga kumanta niyan. Pero hanggang ngayon, napapakinggan pa rin natin at nasa puso pa rin natin.
12: Correct.
11: Diba, imagine niyo yan?
12: At we're still vibing with those songs.
11: Exactly.
12: Napapakanta pa rin tayo. Oh. Alam pa rin natin hanggang ngayon, kahit pa nung dekada 70, 60 pa yung mga kanta na yan.
11: Kahit pa yung mga luma, yung mga platters, mga 1960s, 70s pa, o 50s pa ba yan? Diba talaga naman pag napapakinggan natin yun, bagamat hindi natin nakikilala, still, nandyan pa rin sila. Diba?
12: Yes.
11: Na tumutugtog pa rin, napapakinggan pa rin natin.
12: Para alam mo yun, parang buhay pa rin sila.
11: Correct.

0: Alam mo ba yung ano na yan, yung A Whole New World na yan? Kasi mayroon akong, na-remember ko lang, mayroon akong guro nung elementary. She, ano siya eh, yung Mappy teacher namin. Gusto niya talaga na i-memorize namin tong kanta na to. Alam mo ba daw kung bakit?
1: Bakit daw?
0: Kasi daw ito daw yung kanta kung saan, kung in love ka daw, pwede mong sabihin dun sa partner mo na bukas ako para sa'yo.
1: A Whole New World!
0: sabi ko naman. Eh, nauso yung dati, di ba? Yung mga ganito, mga princess films.
1: Correct. At saka, alam mo ba, dahil sa kantang yan, dyan lumakas ang bentahan ng carpet sa Quiapo.
0: Na-gets ko na.
1: Di ba? Kasi, ay, naku, siyempre. Habang kinakanta mo kasi yan, dapat nakasakay ka sa carpet.
0: Sa magic carpet. May kasama ka pang ano dun, unggo eh, di ba?
1: Ayun, kasama niya yung mga silingan niya, yung mga...
0: Halikayo dito.
1: Halikayo dito. Bakit kami kasali? Diyan, pelikula to. Oo, hindi kayo yung unggoy kasi.
0: May shooting tayo. Kala mo ko ano.
1: Pero alam mo yan, nalungkot mabalita yan. Yes. Pero sabi nga natin, magdiwang pa rin ang mundo. Kasi alam mo kung bakit, binigyan tayo ng isang Pibo Bryson. Na sabi nga, malaking ambag sa industriya ng music.
0: Yes. No?
1: Oh, siguro mag-Pibo Bryson tayo.
0: Pwede.
1: Sige.
0: Present power po.
1: Anyway, sige. Nga pala, congratulations. Mabuelta ko lang, ano, dun sa sports natin. Abay, congratulations
0: Alex
1: muna.
0: Alex Ayala,
1: congratulations. Pero may isa pang congratulations.
0: Ano yun?
1: Aba, congratulations po sa Barangay Ginebra Kings.
0: For diba winning. Game one.
1: Talagang, Paparo, good morning. Gabi-gabi na, nanood ko.
0: Nakita ko.
1: Alam mo, tama si Papa Ru eh. Dapat tayo, yung ano, pag nanood tayo ng social media, yung nangyayari sa kung saan-saan man, sa politika, naku, manood na lang tayo ng sports.
0: Correct.
1: Diba?
0: Tama.
1: Malingaw, ang ganda ng laban.
0: Na-entertain ka pa, abay, may natutunan ka pa.
1: Ang ganda ng laban kagabi. Parang hindi mo pa, hindi mo kaya mag-CR. Kasi baka pag nag-CR ka, iba na yung resulta.
0: So clutch game pala yun.
1: Tsaka winning shot ang ginawa ng Justin Brownlee, ha? Winning shot.
0: Congrats.
1: Parang may gila, parang Jason Steele ang mag-boarding. Talagang,
0: Kailan ba ang game 2?
1: Sa Biyernes. Pero,
0: abangan.
1: Game 1 mamaya, ngayon, alas 8 ng umaga. Sa NBA naman.
0: NBA.
1: New York Knicks versus San Antonio Spurs. Parehong may Pilipino dyan. Si Dylan Harper at si Jordan Clarkson. Kita nyo naman, yung mga tikibya. Abangan natin lahat dyan. Sige. Maraming salamat sa chika mo ngayong araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:46 na pala ng umaga. Abay, tanghali na. Ano ba kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Kasalitin natin si HBG J Tagalog doon sa RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Good morning, Mike. Good morning, Nel. Ating mga kakalusadaan ngayon, mga diwalas pa. Napakaluluwag. Tulad ng ating Jarbora, okay naman dyan. Dere-derecho lang. Ito, mabalik ko wala sa Belen area. Medyo busy konti dyan dahil sa merong celebration graduation day dyan sa ating complex, sports complex. Dere-derecho. Sa Claro Emrecto, okay naman. Sa Kinko lang. Sa Derecho, kapunta naman ako ang Capistrano. At dyan sa akin ng Capistrano, dyan ang ating carmaster. Dyan, pagdating dyan, yung pusang road dyan sa bahagi ng Sisigol, Titorca, dito sa Rizal. At meron na naman ang kasi siguro dyan sa ating Sisigol.
1: Ayos, sige. Saan ka ang area ngayon? Saan lugar ka?
3: Nandito ko sa, posing ng, San Pedro Street, RM Pilais.
1: Okay, may pasayro ka ba?
3: Nakapabalan, ma'am.
1: Sige, maraming salamat. Ikata ng pagmamaneho at ikata ng mga pasahero. Thank you, HBG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
3: Ayan ang latest na sitwasyon. Mga kasada namin na sa ano sa ngayon. Ako po si HBG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM World Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Aras natin ngayon, alas 7:47 na nagmamadaling umaga.

0: Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Huwebes. Hoy, June 4 ha, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang national aksyon ng Senado kahapon, tinawag na illegal na kudeta ni SP Cayetano.
2: Gatchalgana alal bilang acting Senate President.
0: Sa balitang national pa rin, Abril, tiniklarang Philippine Veterans Month sa ilalim ng bagong batas.
2: Headline naman sa ating balitang lokal, public hearing sa panukalang 40% na pagtaas sa singil sa tubig ng Kaudi, isasagawa ngayong buwan.
0: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Rolando Clarix Uy nagplano na pagtatayo ng night cafe sa Plaza Divisoria.
2: At higit 4 na milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Barangay Bugo, HVI, arestado.
0: Sa balitang lokal pa rin, Secretary Gibot Yodoro nagparangal sa 10 sundalo na lumahog sa isinagawang operasyon sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental.
2: Headline sa ating balitang Bukidnon, kakulangan sa tubig at silid aralan, patuloy na hamon sa ilang paaralan sa Malaybalay City.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, kampanya laban sa illegal na modified mufflers at mga driver na walang lisensya sa Valencia City, nagpapatuloy.
2: At LGU Dumulog, nakisa sa Pride Month 2026.
0: Sa balitang Mindanao, magkapatid na sagit matapos tangayin ang agos ng ilog sa Davao Oriental.
2: At dahil naman sa ating balitang international, Poland, magpapatupad ng ban sa cellphone sa mga paaralan.
0: Sa balitang international pa rin, paglalaan ng Bundibugyo virus outbreak sa Congo at Uganda, ikinababahala.
2: Headline sa ating balitang sports, Alex Ayala umabante na sa second round ng Birmingham Open.
0: At sa ating showbiz balita, Bebo Bryson pumanaw na sa edad na 75.
1: Heart FM Balita.
0: Oras natin, oy, 9 na minuto na lang bago sumabit ang alas 8 ng umaga.
2: Yan, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ito nga pala, gusto ko lang din mag-share ng awareness. Mm. Kasi nga ito, we will have a public consultation hearing doon with Kaudi dahil sa panukalang 40% na pagtaas.
0: Ay, wow!
2: Sa singil ng tubig.
0: Ako, ay. Grabe mga, ba?
2: Oo.
0: May madalas naman walang tulo.
2: Yan na nga eh.
0: Oh.
2: So alam niyo na ha, mga kagayanon, let's be actively, participate siguro sa mangyayaring public hearing at maging din tayo bukas.
0: Hindi pa naman ibig sabihin na mapapasa na.
2: Yes,
0: kaya nga may public hearing eh.
2: Kasi
0: pakinggan ng publiko.
2: Correct.
0: Pero kung ako tatanungin ikaw, teka muna, parang napakalaki naman yata.
2: Wag muna.
0: Ng 40%.
2: 40%.
0: 'Di ba? Lalo na ngayon, may krisis. Katataas lang po ng presyo ng gasolina. Isusunod nyo pa yung tubig?
2: Pero,
0: ay, teka mo lang.
2: Baka lang naman, itong 40%, hindi natin alam eh kung ano ba yung gagawin ng Kaudi nito. O ito ba yung Stargard? Or depende siguro.
0: Baka mineral na yung tubig na tutulo. Hindi kaya? O purified na?
2: Siguro kung ganyan, medyo maintindihan
0: mo. Maintindihan ko. 40%. Alas ka lang. Kung nagbabayad ka kunyari ng 500 pesos.
2: Correct.
0: Magtataas. So magkano yun? Aabot na ng 900
2: pesos? 900
0: pesos. So. Imaginin mo yun. Ilang kilo na yan na mabibili? Maglakad na lang kayo. Diba? Talaga naman.
2: Sige lang. Makinig tayo.
0: Makinig tayo.
2: At maging maging active at let's participate.
0: Huwag naman na din natin husgan agad.
2: Correct.
0: Tignan natin.
2: Correct.
0: Ha? Para daw to sa rehabilitasyon eh.
2: Oh, ng mga pipes, mga gagawing mga dito but sa syudad.
0: Wala ba talagang pondo ang Kaudi?
2: Yan ang hindi ko pa masasagot.
0: Diba?
2: Pero tingnan natin, baka naman may paliwanag naman.
0: Sige, pakinggan natin. Atin tayo ha, atin tayo. Asya, sige, basahin natin.
2: Ito, mayang buntag. Sa mga listeners natin sa Kanjaville, Kanituan, ang Kanja family, magandang morning. Thank you sa inyong laging pakikinig.
0: Si Tagul na lang talaga hindi tumataas?
2: Tsaka ako.
0: Ay, ikaw, meron? Wala na ba sa edad mo yung tataas ka pa?
2: Parang hindi na.
0: Wala na.
2: Parang wala lang chance.
0: Wala na. Galang's family, magandang umaga. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Tatay Nicolas, Tatay Nicoles, and Mommy Elaine's. Magandang umaga po.
2: Yan. Ito naman si Marvin Chavez Dayaba. Shoutout po sa lahat. Greetings coming from Marvin Dayaba, Baranjas, Pangantukan, Bukidnon.
0: Magandang umaga, Roxanne Mancha. Maraming salamat po watching and listening. Carmel at Kamamanan. Shoutout Amy Balumadres, Nifa, Joan Malu, Olandres family. Thank you sa inyong pagpaminaw.
2: Mayang buntag, Lola Fitty on. Hi, Lola Lalang. Good morning. Watching from Hanapulan, Claveria, Misamis, Oriental.
0: Marilu, Ambrogenia, Simbahon. Magandang umaga. Thank you so much. Simbahon family, Noay family, sa akong silingan din sa may bulwa. Mayang buntag.
2: Good morning, Sir Oliver De Palco sa Indahag to eh. Mayang buntag. Oh. Thank you so much.
0: Karen Torres. Ay, nalaktawan ko pala. Amy Balumadres. Magandang umaga. Mga taga-Kamaman na din to. Good morning.
2: Good morning, Ate Karen. Mayang buntag. Watching from Napasan. While nagluto. Ayan, shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres. At sa kanya, Kapitan Julio Letlet Oksimer of Lapasan. Mayang buntag, Kap. Thank you for listening.
0: Thank you sa inyo pagpamina diya. Sabi mo yung mga kahapon mo ano. Mga constituents mo dyan.
2: Constituents.
0: Oo, na may grasya dito sa Hard FM.
2: Correct.
0: Mami Marilyn Charm Mestiza Gonzalez. Magandang umaga. Fine morning po sa lahat
2: ng
0: sweet
2: hearts. Good morning, Mami. Marilo Abrugueña, Simbahon, Shelton, Nazi, Gian, Ray, Abesha, Ancho, Liwador, listening from Patag, Taguanaw, Makabalan. Thank you for listening.
0: Lenlin Lagoroa, magandang umaga po. Maraming salamat sa pagpaminaw.
2: Yan. Kay Glenn G. Babula Gabriza, watching from Kauswagan, Cabina. Mayang buntag, thank you for listening.
0: Ito po, sana mapili niyo po ako sa inyo. Malaking tulong na po yun sa amin. Yung bugas at saka groceries.
2: We'll take note of your details.
0: Yan.
2: Inunote natin yan. Ito si Melvin Oliver Diaz, watching from Abu Dhabi.
0: Hoy! Muskila! Bigyan mo kong camel.
2: Akala ko, Habibi.
0: Habibi. Muskila. Camel.
2: Good morning.
0: Tagaitag Camel. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Lawrence Campis, magandang umaga sa inyo. Lovely wife daw niya, si BK Jackies. Tama ba, Jackies?
2: Yeah,
0: good morning.
2: Sana naman, pag ganyan, huwag papasukin sa ibang bansa. Ang carry, yung tungkol sa virus. So, mag-ingat na lang po tayo.
0: Proactive naman yung proactive, mga nasa yes. Health na DOH natin.
2: Para hindi na makapasok. Mami Nimpa Bernaldez, mayang buntag. At eto, gusto ko lang din magpasalamat dito kay Mami Gemma Pupos. Maraming salamat, Mami, ha. Busog na busog kami sa mangga.
0: Ay, maraming salamat po. O, sa susunod po yung hilog naman. Demanding.
2: Oo, ang sarap. Ang sarap kaya nung nagluto pa siya ng bagoong.
0: Nakalimutan ko kahapon magdala ng bagoong. Nag-take out ako eh. Mga 3 kilo yata yung nadala ko pa bahay. Na mangga.
2: Grabe yun.
0: Nakalimutan ko lang yung bago na wala sa isip.
2: Ay, ito. Dalhin mo mamaya. Meron pa dyan. Mami Vina Maglungsod, Karen Denoy, Loreda Soto, Lynn Pagusara, Michelle Pusingan, Nene Dadios, mga solid listener ng Prok 4 Zone 10 Upper Carmen.
0: Ayun.
2: Good morning.
0: Si Hago Hidalgo, magandang umaga. Hidalgo family sa Bulwan Zone 7. Oy, good morning!
2: Ay, Jun Ross. Magandang umaga, Jun Ross.
0: Ay, totoo ka sa yung sinabi.
2: JL Flower Shop.
0: Yan mo sila dun. Maganda na lang. Mag-Hinebra na lang ngayon. Tsaka NBA, ha?
2: Yes. Ay, basketball na lang tayo.
0: Miriam Macera. Pero mga mamaya may boxing, ha?
2: Oo nga.
0: Mag-boxing.
2: Alam mo, medyo excited ako.
0: So, ako din.
2: Tingnan natin.
0: Sabay-sabay po tayo manonood. Parang may laban si Pacquiao mamaya. Titigil ang mundo. Lahat manonood.
2: Nasa TV.
0: Titignan natin kung may boxing sa Senado. Watching now! Mga taga-Kapiston Kauswagan. Hi, mga gwapo, gwapa na anchor. Miriam Macera, mga taga-Bayabas yan.
2: Good morning, Ma'am Emily Makalaging at sa kanyang husband na nasa work. Ayan. Good morning.
0: Hoy, Buara Bayabas, nakikinig sa atin. Inso Family, Kapiston Kauswagan din. Si Malupe Garrido, magandang umaga po. Thank you. Merci ka ni Sharis. Maayong buntag ha.
2: Ayan, good morning. Kay Ma'am Maris Payagon, maraming salamat. Thank you for listening.
0: Si Mama Vilma at saka si Papa George. Papa George? And Kian, magandang umaga po
2: good
0: sa inyo.
2: Good morning.
0: Yan.
2: Janice Corpus o Dian Aranzo naman. Shoutout po, Princess Zia o Kuya Zianrel Dad's Oric. Ayan, magandang umaga, shout out po. Ayan, same pala.
0: Si Levi's.
2: Si Levi's.
0: Meryl Wrangler. Aba, puro tatak na pantalon na.
2: Yeah,
0: morning daw sa inyo lahat. Yan. Kay Edge Bayoy sa may Ginoyoran, Valencia City. Cap Arman, Kabusas. Kay Boy Dogcal, magandang umaga po. Watching from Ginoyoran, Valencia City.
2: Magandang umaga. Ito rin, shout out po, Princess. Ayan, same pala. Si, teka lang. Ayan, si Maris Payagan. Sir, sa Alani Blantapan, Bukidnon. Ayan, shout out sa inyo dyan, ha?
0: Oh.
2: At si Paige ni Eman. Ayan, maraming salamat for always, always tuning in.
0: Ayun na. Abangan natin mamaya yung mga bagong winners ng bugas at saka grocery sa ating The Price is Rise Overload. Makapangalan mo na, mabanggit ha. Yung roving team namin, sige nagsuri-suri diha sa inyong lugar. Oh. Dapat naka-hard FM na kayo. Ha? Ibigay mo silingan. Kusog dapat.
2: Lakasan yung lakasan.
0: Lakasin yung mga radyo. Para sa atin, hoy! Eksaktong isang minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor, paring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapag hatid balita.
2: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
1: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.